0: It's another great day here at GV 99.1. This is your fabulous DJ Via together with
1: your fun and frisky DJ Angie Moore.
0: Only here on your number one good vibe station,
1: GV 99.1.
0: May naalala ka, no? Feeling ko yung mga nakarinig niya, may naalala silang account nila. Sa dating ano nila.
1: Alam mo, ang aga mo.
0: Ang aga ko gumawa ng eksena.
1: Tayong mga pumasok na hindi prepared, na kulang-kulang pala ang wire na dala ko. Masaya ko pa naman, may bago tayong headset.
0: Oo, pinagmalaki mo pa, wala naman pala.
1: Wala palang wire.
0: Wala pala kwensa
1: yan. Sorry naman, problema ako ngayon, hindi ko alam kung saan ko sa hanapin.
0: Oh, you ask the Justin. Calling paging Justin. Justin, wherever you are, ingat ka dyan sa pagdadrive, my dear friend. Anyway, sa ating mga kabayos, good morning. It's 39 minutes past the hour of 9 and it's already July 18th. It's just imagine, parang kailan lang. Nag-start pa lang ang July ngayon. Nasa gitna na siya. Getting there na. Patapos na siya. Like, after
1: grabe,
0: ano,
1: no?
0: So fast.
1: Sa Lunes, anong petsa na?
0: 20.
1: Oh, di ba? Tapos 10 araw na lang, Agosto
0: line
1: na.
0: Line of 2 na, di ba?
1: Grabe. Wow. Ah, pakabilis ng panahon, mga ka-vibes. Parang siya. Na dating kapiling mo ngayon,
0: oo,
1: hindi
0: wala
1: na.
0: Wala na siya. Oo. Kaya parang siya rin.
1: Oo.
0: Mabilis dumating, mabilis din mawala.
1: Wow! Ayan. Hugot na hugot.
0: Hugot na hugot. Yan. Yung mga kabayos natin pang narinig ng September, oh my God, gastos na naman. Yung mga iba nga dyan, binabayaran pa nga sa credit card yung ginastos nila.
1: Malapit nang gumising yung mga ano, nagpapagising ng September. Mm-hmm. Diba? Oh.
0: Yes.
1: Wake me up.
0: Before you go.
1: Hindi yun.
0: Wake me up when September ends.
1: Oh, malapit na kayong gumising. Gumising sa katotohanan, mga ka-vibes, na hindi ka talaga para sa kanya.
0: Ay, grabe siya. Anyways, ating mga ka-vibes, kung di ka man para sa kanya, para sa amin ka. Kaya i-message mo na yan.
1: Ang galing mo doon, ha?
0: Ang galing ka doon. Send your text message or greetings. Kahit i-greet mo na ang sarili mo para masaya sa naming text lines na.
1: 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.
0: Awesome. And also, we have our Facebook page. It's www.facebook.com/GV991. TikTok and Instagram at GV991FM. We have Signal TV channel 306, but we're not stopping there. We have more. What else?
1: We have more. Nasa YouTube din kami, mga ka-vibes. GV99.1, your good vibe station. At ang inyong paboritong Radio Garden at MixLR. Nasa www.mixlr.com/GV991. Ang lapit po ng screen. Sinong DJ kagabi?
0: Binura mo ang nakalagay sa 920 commercial. Paki-control
1: Z. Si ano yata eh, si DJ Amir ang kagabi.
0: Oh. Pagbigyan, nakakatanda. Kaya mga, kailangan malapit.
1: Ang lapit ng screen, kulang na lang, halikan ko.
0: Oh my God, DJ Amir, we're so sorry. Good morning.
1: Good morning po sa inyo. Ayan. Kamusta naman po ang mga nagtrabaho kagabi? Kayo ba'y pa-uwi na? Kayo ba'y pahimlay? Pahimlay?
0: Hindi.
1: O, Sabado ngayon, hindi yan.
0: Nandyan sila sa tabi-tabi sa Balibago.
1: Uwi na uwi, mag-alas 10 na.
0: Hindi, mamaya pa uwi mga yan. Nag-enjoy pa yan, kumakain pa yan ng sisig na may something sa tabi na malamig.
1: Anong malamig yan? Yan ba yung nakakalasing?
0: Oo, nyolak.
1: Uy, kakasahod lang ha.
0: O, diba? Perfect. This is the right time.
1: Oo,
0: right?
1: Wala nang sahod.
0: O kaya magyayayan mag-samji, mga ganon.
1: How's your sahod?
0: Bye. It's like, you know, love life.
1: Grabe na balitaan ko, aangat na naman, tataas na naman ang presyo ng petrolyo.
0: Oh.
1: Parang 3 pesos, 9 pesos.
0: Oh, that's so sad.
1: Ayan, pasakit na ng pasakit ang mga gastusin, mga ka-vibes.
0: Kaya nga, kung hindi ka na napapasaya ng problema, napapasaya ng bansa, pasayahin mo na lang sarili
1: Oo.
0: Mo.
1: Lahat ng bagay, may bayad na. Pero syempre, dito sa GV99.1, walang bayad ang good vibes dito. Mm-hmm. Ang gagawin nyo lang, buksan ng radyo, tumutok, at makitawa sa amin.
0: Yon, perfect kaayo.
1: Ang dami yatang tulog ni DJ Angie Moore.
0: Wala tayong tulog, wala ka rin tulog, wala tayong tulog, mga bayani puyak.
1: Ganyan tayong mga ano eh, mga lutang, maraming nasasabi.
0: Mm-hmm. Ayan, so hindi ko naririnig ang sarili ko, katak na lang ako ng katak.
1: Go lang, ano ba yan?
0: Alright. Sa ating mga kabayas, we have a lot of playlists ready for you guys. So, we would like you guys to keep it locked in and enjoy GV 99.1.
1: Boy Band Fever ba tayo ngayong Sabado?
0: Oo, pwede tayong boy band fever ngayon Sabado.
1: O kung sa kung ayaw nyo naman ng boy band, di mag-text kayo sa amin, i-request yung gusto nyong marinig. Again, 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.
0: Alright, sa ating mga ka-wife, enjoy the rest of the after morning with us. This is still your fabulous DJ Mia together with
1: your fun and frisky DJ Angie Moore.
0: Only here on your number one good vibe station,
1: GV 99.1.
0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donny. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.

0: That's Usher by Burn. This is one of the favorite songs that I like, or favorite when it comes to the songs from
1: Lungkot
0: Usher.
1: Mo naman.
0: Favorite ko to kasi, Burn. Minemorize ko nga. Actually, hindi na, nung una uso yan, song hits pa nun. Ay, that's true. Song hits pa nun. Tapos, I was trying to memorize it. Tapos, hindi na uso yung kanta. Doon ko pala na-memorize yung song na to.
1: Yeah. Ibang Burn kasi yung alam ko eh.
0: Ano?
1: I want you to burn.
0: Burn for me, baby.
1: Maganda ng boses mo naman.
0: I know, right? Ayan, sa ating mga kabays, burn na kayo kasi napakainit ng panahon. Pero may solusyon si DJ Angie Moore para mapawi ang inyong init at kumain na lang kayo para matanggal ang ano nyo sa init.
1: Order from any branch, Deli Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise.
0: Mm.
1: Again, soon, stay tuned or follow Deli's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates.
0: Yon! Ayan, sa ating mga ka-vibes, it's 47 minutes past the hour of 10. You're still with your fabulous DJ Mia together with
1: your fun and frisky DJ Angie Moore.
0: Only here on your firing goodbye station, GV 99.1. Alright, sa ating mga ka-vibes, we still have our text lines open. 0967-069-5768, 0908-516-4466. And we have our Facebook page up and running for you guys. It's www.facebook.com/GV-991.
1: Nasa TikTok at X at Instagram din kami at GV991. To those who are sign up for Signal TV, nasa channel 306 kami. YouTube, GV99.1, your Good Vibe Station. Radio Garden at MixLR. Sa MixLR po, bisitahin nyo lang www.mixlr.com/GV-991.
0: Ayun, galit na galit! Pagdating sa MixLR at...
1: Speaking of galit...
0: Oh, bakit?
1: Ayan, nagalit ba kayo? This week eh, medyo nagulo ang mga netizens ng Pilipinas dahil sa isang news outlet sa China na naglabas ng isang video.
0: Ah, that's the AI one.
1: O yung AI na video na ang depiction ay ang mga Pinoy ay unggoy.
0: Yeah, ano, yung character natin doon sa monkey.
1: Nakabarong at saka nakasalakot.
0: Right.
1: Tapos ang background ay karaoke pa.
0: Right.
1: Alam, tanghalata lang na Pinoy.
0: Yeah.
1: Actually, saan ba kayo na-offend? Doon ba sa content ng video? Dahil ang sabi daw doon sa video ay... parang naka-back up tayo sa Japan at sa US tungkol sa territory, something, mga ganyan.
0: Yeah, or...
1: Or, doon kayo
0: we
1: na-offend.
0: We were depicted as monkeys.
1: We were depicted as monkeys. Saan kayo na-offend doon?
0: Na-offend ba kayo?
1: Or na-offend ba? Wala lang. How about you, when you saw the video?
0: I just saw it today.
1: Ha?
0: I just saw it today.
1: Yes. Ayun nga, nung nakita mo nga.
0: It's mixed eh. Right, for me, it's a mixed thing. I was thinking of two things. Like, I was offended in a way kasi yung content itself, it's so offending. But it has a reality on it.
1: Mm.
0: Right? Dun sa monkey-wise, siguro ma-offend ka lang kasi pili mo ang tsaka ng monkey. Diba? No, diba? Pag-tsaka, minsan,
1: hindi,
0: diba?
1: Ma-offend ka ba if you were depicted as monkey?
0: Monkeys are smart.
1: Oh, hindi. And
0: ako, tsaka, in Theory of Revolution by Charles Darwin. Yes!
1: Ah, syempre.
0: Yes! Nagpakamatali na tayo. Ano tayo?
1: So, sino dapat depiction? Let's say, dapat si Manny Pacquiao, ganun? Or kaya si Catriona Gray? O kaya, no, kasi kung tao. Anyway, ako...
0: Mamaya, pag-usapan natin niya kung anong
1: ngayon,
0: ano
1: ang tanong
0: natin.
1: Ko kasi, kunyari, ang Australia... has been depicted as kangaroos, ma-offend ba ang mga Australiano?
0: Right,
1: diba? O saka sa, dapat ba tayo depicted as eagle? Pero same content?
0: Right.
1: Diba? Pero sa bagay, ang US, eagle din eh.
0: Ah, eagle din sila.
1: O kung ma-depict tayong tarsier, dahil sikat naman tayo dyan sa Bohol.
0: But they're so cute.
1: Oh, cute,
0: but
1: diba?
0: But they're monkeys too, right? They're
1: pero baka na-offend tayo dahil sa mga ugaling unggoy. Diba? Ano ba ang mga ugaling unggoy?
0: Hindi ko alam yan. Kaya pag-usapan natin mamaya yan kung ano.
1: Pag-usapan natin yan, mga ka-webs. Kayo ba? Basta pag-usapan natin lahat ng unggoy kung may tropa kayo na wala unggoy. Hindi ang itsura, ang ugali, ang pagkilos, huhuhaha.
0: Tira mo, tumatawa na nga tayo. Wala pa man.
1: Ewan ko sa'yo.
0: Anyway,
1: Pag-usapan yeah. natin ang mga unggoy.
0: Kung hindi nyo pa nakita yung video, now is the time to
1: search
0: nyo
1: lang.
0: Oh,
1: search
0: basta,
1: nyo lang.
0: Basta, yanan nyo na lang dyan sa Google.
1: China,
0: video,
1: Pinoy.
0: AI video, oh, China Pinoy, AI. Monkey.
1: Oh, yun. Mahanap yan. Magagaling kayong mahanap ano.
0: Mahanap yun. Marami namang tools dyan.
1: Oh, pag-usapan natin yun. Yan mamaya mga ka-vibe. Samahan nyo kami sa aming Facebook Live, www.facebook.com/gv-991 kung meron kayong gustong i-shoutout. I-mention na mga tropa, kamag-anak, na related sa unggoy.
0: Tinan mo, tinatawanan mo na yung unggoy. Wala pa man.
1: Hindi. Ang sinasabi ko, hindi yung itsurang unggoy. Baka i... Kunyari, mahilig sa saging. Mahilig umakyat. Ano pa? Mahilig...
0: Manguto! Manguto! Right?
1: Oh, right? Marami kasi na pag sinabi mong unggoy, eh, hindi naman itsura
0: it
1: agad.
0: It can mean, maraming pwedeng, characteristic.
1: Pwede din na ano, meron silang mga ginagawa na related sa monkey business.
0: Monkey business!
1: I-shout out sila. ito ang best time, mga ka-vibes.
0: Ayan, sa ating mga ka-vibes.
1: Sige, bitinin muna.
0: Oh, di ba? You're laughing na. Wala pa man. Ito sa mga ka-vibes. Ayan, maya-maya, abangan nyo kami sa aming Facebook Live ni DJ Angemore. In the meantime, enjoy the music from the 90s, boy band from the 90s, or boy bands that, you know, if you hear their song, they're very familiar. It's just that you don't know.
1: Paano natin malalam? Nasa may cellphone?
0: Anyway, ayan, sa ating mga ka-vibes, keep it locked in. Here at GV99.1, this is still your fabulous DJ Mia together with
1: your fun and frisky DJ Angie Moore.
0: Only here on your number one good vibe station.
1: GV99.1, until the time is true.
0: Bye-bye.

0: GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Makapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan at ito ang mga winning numbers.
2: 0533. At para sa mga winning numbers, 0533. OPM.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
2: Pabili! Pabili po!
3: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
4: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
5: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
6: Talaga lang, ha?
5: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
6: Sandali, hindi pa ako tapos.
5: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
6: Thank you so much, amen!
5: Nakakalungkot.
7: Grabe kayo eh.
5: Minsan,
6: akala ko ba, baby mo ako?
5: Nakakatakot.
7: Huwag mo nang isipin yun.
5: Minsan, nasa taas.
8: Lahat ng araw sa inyo.
5: At minsan,
9: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
5: Nasa ibaba.
6: Oo, sinabi mo pa.
5: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: It's Bringing It All Back to You by S Club 7 playing on the background. This is still your fabulous DJ Mia here on your number one good vibe station, GV99.1. And alongside me is the one and only,
1: your fun and frisky DJ Antimore.
0: All right, guys, we're already live on our Facebook page, www.facebook.com/GV99191.
1: Nabanggit mo na ba na live na tayo sa Facebook?
0: I just did. Oh my God, where are you?
1: Iba yung nasa isip
0: ko. Is your mind floating? Is it drifting somewhere?
1: I am thinking about...
0: The monkey.
1: The monkeys. And Annabelle.
0: Who's Annabelle?
1: Monkey Annabelle.
0: Ayan, sa ating mga kabay, 0967-0695-768-0908-516-4466 are our text lines. If you wanted to share any comments or... anything that you wanted to share. Galit ka ba? Inis ka ba about sa monkey eating...
1: Monkey eating eagle? Yung monkey eating eagle, yun yung eagle.
0: Oo nga, kaya nga.
1: Pero alam mo nung bata ko, akala ko yung monkey na kumakain ng eagle.
0: Okay.
1: It's the other way around. Iba-iba talaga yung understanding natin. Mm-hmm. Depende talaga kung galing kang private school tsaka sa ano... Sa private school siguro may mga picture, no? This is the monkey eating eagle.
0: Yeah.
1: No? Sa amin kasi parang wala eh. Parang sinabi lang ni ma'am. Anyway, good morning mga ka-vibes. Ang nabanggit nga ni DJ Mia, live na po kami sa Facebook, www.facebook.com/GV-991. Ang init na usapin ngayong linggo.
0: Actually, mainit na usapin lagi naman ng China eh. Anything about them. Claiming Batanes, claiming everything.
1: Claiming everything. Bahala sila dyan. Pero ang talagang nakapanginig ng laman ng ating mga netizen, ang remarks daw ng China sa Pilipinas. Merong AI video na kumakalat ngayon na ang Pilipino ay depicted as monkey na nakabarong, nakasalakot.
0: Basically, on that AI video, it's very evident that
1: Pinoy talaga kasi nakabarong eh.
0: Yeah,
1: saka nakasalakot.
0: And
1: the karaoke.
0: Right.
1: Yun.
0: And we're very known in terms of karaoke, right? So the question is, will you be, after watching the video, were you offended? Were you not offended? What were your thoughts?
1: Ako, alam mo naman pagdating sa mga
0: ganyang
1: usapin.
0: Galit ka agad. Galit ako agad.
1: Hindi din naman ako nagalit. Okay. Pero ang una kasing tumatak sa akin is na-offend daw ang mga Pinoy because we were depicted as monkeys or mga unggoy nga. Pero ako naman yun nga tanong ko sa iyo kanina, kung nyari, the video is not about the Philippines.
0: It's
1: kunyari,
0: about Australia, for example.
1: Kunyari, kangaroo yun. Mm. Oh, na ma-offend ba sila? Or... ano ba yung gumagamit ng ano? China din eh, yung panda.
0: Oh. Maybe, I mean, we can't answer that on their behalf. Because malay mo sa kanila.
1: Itanong natin yung mga friends nating from the down under.
0: Yeah, from the land down under. Good day, mate. Mga friend natin na si Cez. Baka meron na siyang idea kasi nasa land down under na. Oh, I mean, it depends. I mean, kung may Aussie dyan na nakikinig, would you get offended if they say that you were depicted as a kangaroo?
1: O ang nakaka-offend ba? Yung mismong content ng video.
0: I think it's the content. I mean, it doesn't matter which... animal.
1: Oy, pero tandaan
0: kahit,
1: mo.
0: Kahit Godzilla pa yan, kahit sino pa yan, kahit na si King Kong pa yan na napakalaki, napaka-powerful. But if the context of the video is, like there's a word there that says, sorry for the word, sorry for my French, stupid, right?
1: Oh.
0: See, if the context of the video, it's really insulting in a way. And it kahit ano pang gamitin mong animal dyan, kahit dragon pa yan, Game of Thrones dragons pa yan.
1: Paano ba tayo hindi ma-offend? Siguro, at ano dapat ang hayop? Dapat ba, ano, maya?
0: It's not gano? About the hayop. It's maybe because you get offended kasi you felt...
1: belittled.
0: Yeah, or parang para sa'yo, it's partly true. It's true. Totoo. Parang, sabi nga nila, kung hindi naman totoo, bakit ka magagalit or ma-offend? Pero kasi, may tinamaan sa ego natin mga Pilipino.
1: Totoo yun. Alam mo, pag binato ka, at hindi ka, pag may nambato, at hindi ka naman natamaan, hindi ka naman magre-react
0: right,
1: eh.
0: Right? Diba?
1: Pero, ayun, hindi naman yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa mga unggoy.
0: Yeah. The game monkey. I love that.
1: Yung monkey mismo. Dahil, offending ba? Pag sinabi, para kang unggoy. Pero syempre bago 'yon. Ayan.
0: Let's be real. Yung iba na offend kasi yung unggoy, it doesn't look good. let's be real. Let's not be hypocrite. Pag
1: pero meron mga positive trait ang unggoy, ah.
0: I know, but physically, when you look at the a monkey, may ma-offend ka talaga. Kasi they don't look good. They look, may mga monkeys na they look cute, like yung sa Japan. Si, oh. You know, he's so cute.
1: Yung tarsier, monkey yun, ah.
0: Yeah, diba? Pero kasi siguro...
1: Yung koala ay bear
0: no,
1: pala yun.
0: No, that's a bear. Diba? Pero... Totoo, pag ginamit kang unggoy, Diyos ko, tsaka ka talaga. Ano niya na natin yun?
1: Oy, pero ito given. Ha, meron tayong comment dito galing kay Kuya Mix. Ayan, good morning, Kuya Miki. Sabi niya, buhaya na lang pa.
0: Buhaya, ay perfect.
1: Oh, uh-uh. Eh kunyari nga, we were depicted as buhaya. Ayun, hindi monkey, buhaya ha. Tapos nakabarong, nakasalakot. Matatuwa ba tayo o... sasang-ayon tayo dun sa video ng China.
0: Ako sasang-ayon ako kasi totoo naman yung... But that's for the government.
1: Oh, right? Yun naman ang dinidipik government. Pagbuhaya talaga gobyerno eh.
0: Yeah, no? True. So, monkeys, if physically, yeah, maybe ma-offend ka. Kahit ako sabi mo, mukha akong unggoy at this moment. My God, I'm gonna like, hello, it's friendship over, right? Pero did you know that monkeys have so many positive characteristics? Like, what a monkey is. Maliban sa, ano siya, kasama siya sa kay Charles Darwin's
1: the evolution theory.
0: The evolution of man, ganyan. Oh. Did you know that monkeys are intelligent actually.
1: Sa ano ha, sa animal kingdom, pangalawa yata sila. Siyempre number one tayo, B.
0: Sa Animalandia. Sa Animalandia.
1: Una tayo, uy!
0: Right. But they're smart, they're resourceful, monkey si Michael Jackson nga, may alagang orangutan eh.
1: Oh. Pero yun nga, di ba sabi natin sa mga ka-vibes natin kanina, meron ba kayong mga ka-vibes, kamag-anak, kaibigan niya yung gustong shoutout na malaunggoy?
0: Na may monkey business, gano'n.
1: Oh. Hindi ko sinabing malaunggoy na mukhang huhu ha ha hindi mukhang unggoy. May mga traits na kinocompare sa monkey. Example, ayan, ang hilig mo na magsasaging, B. Para ka namang unggoy, B. Unggoy lang bang mahilig sa saging?
0: Parang. Eh, siguro depicted siya na ganun eh. O, diba?
1: Dahil yun sa kwento ni ano, kwento sa libro na ang pagong at ang unggoy.
0: Pagong at ang matching.
1: Ay, ang...
0: Oh my God.
1: Binago na. Sabi
0: binago
1: ko sa'yo, iba yung libro
0: school,
1: namin.
0: Different school, different books that time.
1: Anyway, meron tayong texter dito sa Norberto. Sabi niya, hindi man po nakaka-offend yon para sa akin. Wala naman po kasi tayong magagawa kung hanggang doon lang ang kayang abutin ng mga utak nila. Pagpasensyahan na lang daw natin sila kung hanggang row 6.
0: Hindi sila nag-row 1, row 6 lang sila.
1: Row 6 agad?
0: Si Norberto, ano siya, be the bigger person.
1: Obi, ako din yung parang, hindi naman ako effect. Kailangan nating ma-offend, alam mo kung saan, dun sa...
0: Context.
1: Context mismo.
0: Dun sa context.
1: Na
0: not
1: tayo
0: because,
1: daw ay puppet.
0: Oo, puppet. We're stupid as well, di ba? Pero hindi ka ma-offend, anong animal na ginamit mo? It doesn't matter kung monkey ba yan, daga pa yan, whatever. But the context of the AI video, yun yung offensive. Kasi we were really belittle on that video. Right?
1: At saka... Tayo nga, dinadayo nga natin yung mga unggoy, di ba? Sa circus eh, no?
0: What?
1: Saka may laro pa tayo ng bata tayo. Alam
0: monkey,
1: mo yung...
0: Monkey.
1: Hindi, alam mo yung sa video game, yung
0: unggoy
1: na lumulusot
0: right
1: sa bilog.
0: Oh, diba?
1: Parang
0: Mario yung naririnig ko.
1: Hindi Mario yun.
0: Alright. Yun. So again, may mga taong, it's not really offensive, whatever. Kahit ano pang animal nga gamitin mo dyan. Kahit pa nga dragon ang gamitin din dyan. Pero, kung ang Pilipino talaga may ugali, minsan kasi, I mean, imaginein mo, yun yung tingin sa atin ng ibang bansa. The reason behind that for me is, one, is because of the government.
1: Mm. Actually,
0: right? And us then, us Filipinos.
1: Oh, wala akong mako-comment dyan kasi hindi naman ako affected. Sabi ko nga, yung bato, pag may nambato at hindi ka naman tinamaan, hindi naman ako makunggoy, no?
0: Hmm? Hindi nga yung unggoy. It's the context of the video.
1: Eh, pero maraming ang netizens ang nagalit. Pati senador.
0: Dahil lang dahil sa unggoy.
1: Dahil daw, kinumpara
0: alam
1: tayo
0: mo,
1: sa unggoy.
0: Alam mo, Senate, wala kang karapatan magalit. Una sa lahat, can you fix what's ever happening there in the Senate?
1: Pero wag ka magalit. Meron tayong texter galing kay 3873. Hello, good afternoon. Good afternoon, good morning na, 11:50 na. Ayan, pa-shoutout naman kay Maria Luis Ann na laging gutom at kay Maria Lara Isabel na laging pagod. Gutom at pagod, parehas yan ang nararamdaman ko. Hello DJ Mia and DJ Angemar, pwede po bang mag-request ng Breathless by The Core?
0: Magiging breathless na ako sa galit ko sa comments and everything. Alright, so good morning DJ Mia and DJ Angemar, paki-play naman po ang Let the joy rise. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Ayan. Oy, DJ Bella in the house, mga ka-vice. We only have, it's already 55 minutes on the clock. We only have a couple of minutes with you guys. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado. So what the F?
1: Oh, ano yung final thoughts? Final thought, pag kinumpara ka sa unggoy at hindi ka naman mukhang unggoy. Huwag ka ma-offend. Maraming positive traits ang unggoy, ha? Pero marami ding negative. Bahala ka na sa buhay mo kung paano mo i-accept. Pag magaling kang umakyat, kinukumpara ka sa unggoy. Di ba? Pag mabilis kang kumain, pinakumpara ka sa unggoy. Pag tuso ka, kinukumpara ka sa unggoy.
0: True.
1: Kapag meron kang ginagawang hindi maganda, kinukumpara ka sa unggoy. Bahala na kayo.
0: Oo, kung hindi ka gandahan.
1: Pag tinanong ka, para kang unggoy, ang unang sasagot mo, positive, negative.
0: which is which?
1: Which is which?
0: Ayan. Which is which? Ayan, sa ating mga kabahin,

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Pabili! Pabili po!
2: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
3: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, Amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ko?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
4: Nasa ibaba.
5: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

Babala, ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola mga kababs, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. And if you're ready for real talk, good vibes and some caution in life, listen to my program. That's gonna be from 12 noon until 3 p.m. this Saturday. And yes, mga ka-vibes, kayo ay nakatuned in sa inyong number one good vibe station, GV99.1, your good vibes. Babala, bawal ang bad vibes today, ah. And again, mga ka-vibes, magandang hapon, tanghali, anong oras na ba? Yes, magandang hapon sa ating lahat. It's 12:27 p.m. mga ka-vibes, and sana ay tapos na kayong mananghalian. Ano bang kinain this lunch? Ako kanina nag-breakfast lang ako at hindi pa ako nagla-lunch. So mamaya na lang, late lunch na lang after my program today. So merienda na nun. Mga ka-vibes, nako, minsan no, hindi natin namamalayan na habang abala tayo sa ating pang-araw-araw na gawain, may mga batang sa halip na nasa loob ng silid-aralan ay nasa trabaho na. Ano nga ba ang tunay na kalagayan ng child labor sa ating bansa? Nako mga ka-vibes, may pinakahuling datos na inilabas ang Philippine Statistics Authority. Gusto niyo bang malaman? So mga ka-vibes, dumami ang bilang ng mga batang nagtatrabaho sa bansa noong 2025 ayon sa pinakahuling data ng PSA or ng Philippine Statistics Authority. Mula sa 861,450 noong 2024, umakyat ito sa 868,540 noong 2025. Ibig sabihin, mas maraming batang edad 5 hanggang 17 taong gulang ang napilitang magtrabaho sa nakalipas na taon. Nakakaloko, 'di ba? 5 years old, imaginein mo nagtatrabaho na. Dapat sa bata na 'yun naglalaro pa eh. Kapansin-pansin din na 61.6% ng mga batang manggagawa ay mga lalaki, mga baby boy. Tumaas din ang labor force participation rate ng naturang age group sa 3.1% mula sa 2.7% noong 2024. Karamihan sa mga batang ito ay nagtatrabaho saan? Sa service sector. Gaya ng pagtulong sa mga tindahan, kainan, at iba pang negosyo. At sinusundan naman ito ng agriculture at industry sectors. Bagamat may ilang kabataan na nagtatrabaho upang makatulong sa kanilang pamilya mga ka-vibes, paalala ng mga eksperto na mahalagang maprotektahan ang karapatan ng mga bata. Dapat pa rin maging prioridad nila ang kanilang pag-aaral, kalusugan, at ligtas na paglaki para makaroon sila syempre ng mas magandang kinabukasan. And mga ka-vibes, ito na nga ang aking mga babala para sa inyo today. Ito na ang aking unang babala. Mga ka-vibes ha, huwag tayong mang-judge kaagad. Kasi hindi lahat ng batang nagtatrabaho ay tamad sa pag-aaral. Minsan kasi dina-judge natin, oy, ba't hindi ka mag-aaral? Bakit ka nandyan? Kasi mga ka-vibes, marami sa kanila ang napipilitang magsakripisyo dahil sa hirap ng buhay. So bago tayo manghusga, mas mabuting unawain muna natin ang kanilang sitwasyon. Hindi natin alam ang laban na kinakaharap ng bawat pamilya, diba? Ang kaunting malasakit at pangunawa ay mas makakatulong kaysa panghuhusga.

Diba, mga ka-vibes, nakakaloka, no? Imagine, 5 years old, nagtatrabaho na hanggang 17, na dapat ay nag-aaral pa or naglalaro pa. Diba? Imaginin mo yun. So mga ka-vibes, ito ang ating question for today. Kung may mensahe ka para sa mga batang kasalukuyang nagsisikap para makatulong sa kanilang pamilya, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Any words of encouragement, mga ka-vibes, na something like, kaya mo yarn, laban lang, makakaangat din tayo, ganon. And kung may gusto ko rin, gusto nyo rin i-shout out yung mga magulang nila, pwede rin, mga ka-vibes, go lang. So mga ka-vibes, dito nyo yan iti-text sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Mga ka-vibes, makakasama nyo nga ako from 12 noon until 3 p.m. today, spinning only the happiest hits to keep your spirits high and your energy flowing this beautiful Saturday afternoon. Mainit sa labas, no? On the way from Nueva Ecija to Pampanga, mainit. Pero okay lang naman, wag lang umulan na sobrang lakas. Okay na yan. Balita ko nga magkakabagyo kahapon ba yun or ni isang araw. Pero thank God, hindi naman umulan sa amin. Ewan ko lang dito sa Pampanga. Hindi naman din siguro, no? Ayun, mga ka-vibes, whether you're chilling at home or on the way to your weekend vacation destination, get ready to dance, sing along, and feel the good vibes all afternoon long. Ayan mga ka-vibes, because it's a Saturday, so good vibes lang tayo today, okay? Huwag nyo muna isipin yung trabaho nyo, oo. Mag-enjoy muna tayo and mag-party-party with me, DJ Bella. And ito na nga ating next song. Mga ka-vibes, this is Beautiful Girls by Sean Kingston, playing only here on your number one good vibe station, GV 99.1, Your Good Vibes.

mga ka-vibes! Kayo pa rin ay nakikinig sa inyong number one good vibe station, GV99.1, Your Good Vibes! And the music that's playing on the background is the song Teenage Dream by Katy Perry. Mga ka-vibes, alam nyo ba na ang kantang ito ay hindi lang tungkol sa teenage love? Sabi ni Katy Perry, gusto niyang iparamdam sa listeners ang excitement at kilig na parang first love ulit kahit adult ka na.

At mga ka-fives, kung mapapansin nyo yung kanta, no? Wala itong komplikadong lyrics. Simple lang, pero sobrang relatable. Kaya hanggang ngayon, favorite pa rin sa road trips, throwback playlists, at karaoke. So take a chance and marami ang nagsasabi na kapag naririnig daw nila ang Teenage Dream, bigla na lang naaalala ang high school crush nila. Ikaw, sinong naaalala mo? At ang kantang ito, mga ka-vibes, ang isa sa mga dahilan kung bakit naging pop superstar si Katy Perry noong 2010s. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinaka-iconic niyang kanta. At alam niyo, mga ka-vibes, hindi naman kailangan teenager eh, pa, 'di ba? Para ma-enjoy natin yung teenage dream. Minsan, reminder lang ito na huwag mawala ang pagiging masaya, spontaneous, at marunong kiligin sa buhay.

Speaking of teenage, yung mga teenager, di ba, nabanggit ko nga kanina, may mga bata na edad 5 taon hanggang 17. O teenager pa yon mga ka-vibes, na imbes na mag-aral, ay nagtatrabaho na. Oo, imbes na kiligin, ayan, nagtatrabaho na sila. So mga ka-vibes, ito na yung aking pangalawang babala para sa inyo today. Ang pagtuturo sa mga bata ng sipag at responsibilidad ay mahalaga. Alam nating lahat yan. Pero tandaan natin, may malaking pagkakaiba ang pagtulong sa bahay at ang pagkatrabaho na nakakaapekto na sa kanilang pag-aaral, kalusugan at pagkabata. Mga ka-vibes, ang pagiging bata ay minsan lang sa buhay nila. Dapat meron pa rin silang panahon para matuto, mangarap at maranasan ang saya ng kanilang kabataan.

Vibes, kung may mensahe kayo para sa mga batang kasalukuyang nagsisikap para makatulong sa kanilang pamilya, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Or maybe may message ka para sa mga parents ng mga batang ito na 5 years old hanggang 17 ay nagtatrabaho na kaagad imbis na mag-aral, maglaro, mag-enjoy. Anong message mo mga ka-vibes sa kanila or sa kanilang mga magulang?

0: Ay, eto na mga ka-vibes. Ayan, may kasagutan na tayo. Mula kay Norberto. Hola, Norberto. Kamusta ka naman dyan? Namiss ko yung mga chat mo, mga messages mo. Sabi ni Norberto, hola, DJ Bella. Ang tip po na pwede kong ibigay sa mga batang nagtatrabaho, magtabi po sila ng pera para sa future nila. And matuto po silang mag-ipon. Yung ipon na sila lang ang nakakaalam. Ay, so ibig sabihin, Norberto, huwag ipapaalam sa magulang na may nakatabing pera. Ganun. Secret lang. Oo. At huwag ibuhos lahat sa kanilang pamilya o sa ibang tao. Yung naipon nila, DJ Bella, gamitin lang nila pag nasa hustong gulang na sila or wala na silang inaasahan kundi ang sarili na lang nila. Palaguin po nila ang mga naipon nila. Huwag maging bulagsak sa pera. Samahan din ng dasal. Salamat po. And thank you din sa'yo, Norberto. Gusto ko yan, magtabi ng pera para sa future nila, no? Oo nga, tama yon. Pero sana hindi makita ng magulang nila kung saan nila tinago, Norberto. Secret, maglagay sila ng secret na lagayan. Oo nga, no? Magandang idea yon. Pero 'di ba, dapat sa edad nila na 'yun, hindi nga sila nagtatrabaho eh. Dapat 'yung mga magulang talaga 'yung nagpo-provide, nagbibigay ng allowance, ng budget sa mga bata, 'di ba? Para sa school. Oo, tas konting, you know, mga toys, mga laruan, oo, basta 'yung mga sports na ma-enjoy nila, 'di ba? Ay, sana talaga lahat na lang tayo mayaman. Para wala na mga bata nagtatrabaho, no? And may message din si Gretchen from Porokpong, Pampanga. Good afternoon, DJ Bella. Pa-play naman po ng Sweet Like Cola. Ay, wow. Parang ang ganda ng kanta na to. Sweet Like Cola. Parang kasing sweet ni Gretchen ng Porak Pampanga. Sweet ba si Gretchen? Sige, Gretchen, ipiplay ko yung song na yan para sa iyo today. At kung may kasagutan ka nga din dun sa ating question for today na anong masasabi mo dun sa mga bata na sa kanilang edad na 5 taon hanggang 17 ay nagsusumikap na para makatulong sa pamilya? Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Or baka sa mga magulang nila, oo, pwede rin naman. Para dun sa mga magulang, anong gusto niyong sabihin sa kanila na baka nakikinig sila today at marinig yung inyong mga sasabihin. And mga ka-vibes, yes, so keep sending your answers, mga ka-vibes, sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And makakasama niyo ako until 3 p.m. So dyan lang kayo, wag niyo akong iiwan. Ayaw mag-isa, oo, ako lang mag-isa ngayon. And mga ka-vibes, ito na nga ang ating next song. Ang requested song ni Gretchen ng Porok Pampanga. It's Sweet Like Cola by Lou Bega, playing only here on your number one Good Vibes station, GV99.1, your Good Vibes.
1: Can I have your attention, please, for one more time?

ka-vibes! Kayo pa rin na nakikinig sa inyong number one good vibe station, GV99.1, Your Good Vibes. Give me the time of my life. Mga ka-vibes, alam nyo ba na ang kantang Time of Our Lives ay inalabas pa noong 2014? So, mga 12 years old na rin siya. At ang mensahe nito ay kahit maraming problema sa buhay, mahalagang humanap tayo ng pagkakataong magsaya at enjoy ang bawat sandali. Pero kung iisipin natin, no, medyo nakakalungkot din kapag ikonekta natin ito sa ating topic ngayong araw. Dapat sana yung mga batang 5 hanggang 17 taong gulang ay naglalaro, nag-aaral, at gumagawa ng masasayang alaala, talagang having the time of their lives. Ngunit sa realidad, may ilang bata na napipilitang magtrabaho sa murang edad dahil sa kahirapan or iba pang sitwasyon. Kaya habang pinapakinggan natin ang kantang ito, mga ka-vibe, sana maalala rin natin na ang pagkabata ay hindi dapat minamadali. Ang oras ng mga bata ay para sa pangarap, pag-aaral at paglalaro, hindi para sa mabibigat na responsibilidad ng mga matatanda.

0: your night, all night.
1: And yes, mga vibes, we've got 6 minutes left. And yes, it's still me, your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. And I just want to say thank you for letting me be part of your beautiful Saturday afternoon. And mga vibes, it's been a blast spinning the happiest hits with you from 12 noon until 3 p.m. today. So mga vibes, whether you're still relaxing at home or nandyan na kayo or on the way pa lang sa inyong weekend getaway, keep those good vibes going. And syempre, bago ako magpaalam, no, iiwan ko sa inyo yung aking final babala. Mga ka-vibes, bilang isang komunidad, hindi sapat na maawa lang tayo. Mas mahalagang magtanong tayo, ano ang pwede kong gawin? Hindi naman kailangang malaki ang kontribusyon natin para makagawa ng pagbabago. Minsan, sapat na ang pagbabahagi ng tamang impormasyon, pag-uulat sa kinauukulan, kung may pang-aabuso, or simpleng paghimok sa isang batang huwag sumuko sa pag-aaral. Kapag sama-sama tayong kumilos, mas marami tayong mabibigyan ng pag-asa at pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan.

And mga ka-vibes, I'm gonna leave you with this song na na-request ni sino ba to? Ayan, walang pangalan but may number. Syempre, from 0567 GV99.1 Request Matilda by Harry Styles. From ayun pala, si Dudes pala ito. From Dudes ng Porak, Pampanga. Thank you po. And yes, thank you din sa'yo. Ayan mga ka-vibes, maraming salamat sa pagsama sa akin mula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon ngayong Sabado. And yes, makita-kita ulit tayo next week. Dito lang yan sa inyong paboritong Good Vibe Station, GV99.1, Your Good Vibes.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
3: Pabili! Pabili po!
4: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
2: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
5: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
6: Halaga lang, ha?
5: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
6: Sandali, hindi pa ako tapos.
5: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
6: Thank you so much, Amen!
5: Nakakalungkot.
7: Grabe kayo eh.
5: Minsan,
6: akala ko ba, baby mo ako?
5: Nakakatakot.
7: Huwag mo nang isipin yun.
5: Minsan, nasa taas.
8: Lahat ng araw sa inyo.
5: At minsan,
9: titikman ninyo ang batas ng isang api!
5: Nasa ibaba.
10: Oo, sinabi mo pa.
5: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
1: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
0: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
1: and mind-bending conversations that will leave you saying,
2: what the F?
3: What the F?
4: What the F?
0: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
5: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan at ito ang mga winning numbers.
6: 18, 0, 5. At para sa mga winning numbers, 18, 0, 5.

0: budget ko, nag-uusapin dalawa eh.
1: Anong sinasabi na sa isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

0: Inapat.
1: Kasalanan ku, kasalanan kong babayat. Ulinitay panigapu ko kang Duwana Maria ang kapilan mang birhen. Sablang anghel ang pong banal at ke kayo kapatag. Ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginutam. King Diyos sa lubos may paya, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawad ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga.
2: Amen.

0: Manalangin pa mo. O Diyos sa ginumi, dingusan mo laking pakalulo mo, reting talasuyo mo, at malugot mong itugtog ing dakal mong kalam karela, banking malablab ng kasalpantayanan, kapanaligan at lugod, magparati lang tutupad mipnong kaingatan, kaling kautusan mo. Itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, amalipie at magari kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman, king alananga.
1: Amen.

Pamamasang ibot, King Libruning Kabiasnan. Alang aliwang Diyos, subalike ako, amakisabal, king sabla-sabla, ang nukenu, sukat mong patunayan, king kapilanman, e kapasinalang minatol, mit mong katuliran. Ingkerang sikanan, ya ing sibul ning ustisyo, ing kayupayan mo, babo ning sabla, gagawan na kang mapaglunos karelangan. Pakilala mo ing kerang sikanan, nung tututulan do, ing upaya mong miran. Dapot agyang ginuna ka ning kayupayan, magdalang lunos ing kerang atol. Ing kerang pamamahala, e magdalang kahigpitan. Uling buryan mo, tambing na nga tsuke ko, ing kayupayan. At king antikareting kararaptanan, tirume ing kiyakang balayan, ing sukat lang pakit ganaka ring makatuliran. At kiyakang anak, diriran mong maragul akapaninayan, babiyakang dalan, king kapanisyan, para ka ring karelang kasalanan. Ing amano ning ginoo,

dalit papakibat. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanako, O Diyos. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanako, O Diyos. Ikantataya po.

Pablasang malam ka at mapamatawad, o Ginoo karing sablang mamawas ke ka, mipnukang lugod. Ginoo, dalangin ko ke ka, sana pakiramdaman, ingka kong dalong ke kasanang tingiran.

Ding bansang kekang lelangan, kekalumapit la bansamba, at munye kapurian king kekang lagyu. Mayupaya ka at darapat bage amakapagmulala. Bukod mong ikaing Diyos at alanang aliwapo.

dapat ikaw, o Ginoo, Diyos kang mapaglunos, ating lugod mo alang kapara. Mapibabata ka at parati kang malugod at tapat. Balikdan mo ko sa at lunusan, kening kekang talasuyo, ipagkalub mo ing sikanan.

Pamamasang iba't kingsulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, darating yo ing espiritu, bansaw pa nakatamo, uling tao tamong may na, uling etamo manbalo nung makananutang manalangin. Dapot ing espiritu ya mismo ing magparalampo, arapaning Diyos para kekatamo. King dalung ayraman apasyag ding amano ning tao. Ing Diyos amanakit ang ganaking kabubusala ning puso ning tao. Balo na ingatyo king pilubloba ning espiritu. Uling ing espiritu yaing magparalampu king arapan ning Diyos. Alangalang king keyang balen at agpang king kaburiano. Ing amano ning Ginoo.

Awsan ta kayong kakalaguran nga naning Ginoo. Uling hisab lang dimdam ko, ikang igpa ko, pepabalo ko kaya kayo.

0: Ing ginuman tabi ake kayo.
1: At keka ante mo rin.
0: Amamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo.
1: Ligaya keko o Ginoo.

King panahonay ta, selitanya namang Yesus karing tao, ing metong pang talimhaga. Ing kayarian ng Diyos, kawangis nening metong ataong sinalbag maya pabini, king kayang asikan. Misa na bengi, kabang matutudlaring sabla, dinatangya ing kasalang na, at sinalbag yang bining marok, adikot busal ning trigo, at saka yameko. Inyang tinubo at memunga ing trigo, rinto mo naman ing marok adikot. Inyaring alipa ning menasik, linapit lake at ngara, epuwari mayap abini ing silbag yugino. Makananong mika samot di ko tamarok. May kibat iya, de patanayan ning metong akasalang. Kitang daring keyang alipan, buripong putputan mi ing dikot. Aliyo nga ng may kibat, magkangking pamamutputyo, pati trigo, tuki. Paburen yung parehong tumubo ang gaking panahon ning papalot. Potang oras ng palutan, sabihan nyo ka rin talapamalot, tipunan yung mumuna ing dikot at sakayo aptasan at tulukan, at tipunan nyo king kakong kamalig ing trigo. Aliwane man ing talimhagang selita ng Yesus karelangan na, ing kayarianing Diyos, kawangis nening metong abutul mustasa, adelaning metong atao, at saka at tenam ne kingkeyang mulahan. Peka malati ang dili kading sablang butul tanaman, dapat pamanubo na iya ing peka maragul dili kading sablang gule. Maging metong iyang dutong inya makapanyale laring ayok kading sangana. Selitana na lang metong pangtalimhaga nga na, ing kayarianing Diyos kawangis nening labadurang sinamot ning metong ababayi, kingatlong takala rina banang papagalsan ing masa. Selita ng Yesus iting sabla karing tao, king kapamilatan ding talimhaga, king katunayan e apitasang migsalita karela, nunemo king kapamilatan ding talimhaga, makanyaning depatana ban matupad itang inulaning profeta. Magsalita ko karela, kapamilatan ding talimhaga. Sabian kula karela ding bage, mililihim ibat paking pangalalang ning yato. Kaibat nanita, likwana lang Jesus ding kekaldan at sinalang yaking bale. Linapit lakeya ding alagad na at ngara, nano ing burinang sabian ning talimhagang tungkul king dikot busal ning trigo. Nga nang mekibat Jesus, itang sinalbag maya pabini, yeng anak ning tao, ingasikan yeng tao, yato. Ing maya pabining silbag na ilaring taong pagarianing Diyos, ating marok at ikot ilaring taong sasakupan ng Diablo. Ing kasalang asinalbag king bini, ning marok at ikot, yakabuding Diablo. Ing pamamupul yeng kapupusan ng panahon, ading talapalot ilaring anghel. Numakananong titipunan da yung dikot at kaibat durulokanda, makanyan mo naman yung malyari king kapupusan ng panahon. Itubod nala ning anak ning tao ring kayang anghel at tipunan dalangan at simen king kayang kayarian ding sablang babie pamikasala karing tao at ding sablang darapat marok at iyugse dalangan king mikakalukong pugun. Kanila tumangis at mitigis ayipan. Ding banal naman, sunlag lang ang tingal do, king kayarianing karelang ikpa. Itang ating pakiramdam, makiramdam iya. Ing maya pabalita, ning kekatang kaligtasan.

0: Sipay po, good morning kay kayongan. Sige po, pakigrecep po yung kasiping yung good morning na po. Anya pong may kapurmero kong parokya in 2007, may assign ko King Mexico, King San Vicente. Halos po, karing EMDC ka rin. Hortelano la. Po. At ilangasikan. At maralas ng kukwento no makanano ing karelang gagawan karing karelang asikan bayo lang salbag pale ne po para numan de pa kanu ing asikan da bayang lambot agabun ne po kaybat kantare gambulan araruan ating gagamit damulag ating gagamit taktora ne po kaybat aswende ban kanita masimut ing dikot nepo pakasimutanda masalese ing gabun ban alakodangan ing dikot at kimitnong sipag at tiyaga gagawan da puiti bayula salbag bini o pale nepo kaputing nga pansinan ko po agyang peka sa jare ing asikanda potang tumubo ing pale at daguliti atin pamuring tumubong dikot. Sabi da rin Hortelano, sabi da rin EMDC ka rin, talagang makanya na mo nga na. Kaya be, King Obrami yan. Emo naman talaga alako yung dikot. Nung masora ka, masambuk ka nga, kaya magbuisit kam. Balura agyang peka linis dani, peka simut daning asikanda, atin tumubong dikot. Nepo. Pero, they will not stop doing what they are supposed to do. Ing manyimut lang, ing manararula, at daragdaganda po, ing sipagda. Itapong kwento ngayon, tabalamo makanyan yung kwento na ning Ebanghelyo nepo. Ning makaba ng talimhaga. Ingkutong daring alagad, kinuo tating dikot. O ba tating kayabe dikot, ing tinubo. Putputan me, nga haliyo, nga naning Panginoon, nung ali, tuki mo naman ing trigo. Eko pa-stress nga nawari, karening kayabe na, iko paisora, talagang kayabe, yan, king pamananaman, nung pakiyabaran mo, at putputan mo po, tatuki ing trigo. Makanya niya yung amanwana ng Ginoo, there will always be weeds among the weeds. Sigurado ng ating tumubong dikot. Sigurado ng ating samot. Kalupatan mo, nepo. Alang taong perpekto. Nga naning kaduang pamamasa ating tamungan Kainan. Alang pamilyang perpekto. Alang relasyon na perpekto. At alang parokyang perpekto. Sigurado ng ating lunto dikot. Nepo. Sigurado ng ating samot. At ing babalake katamo, ing balang metong ke katamo, posible yang maging dikot. Nepo. Bakit? Uling atin tamungan, Kainan. Nepo. Atin tamungan kanya-kanyang kamulangan at kabolangan. Nepo. Atin tamungan, kakulangan. Posible tangan maging pasaway. King pamilya, ilang awasan taong black sheep, nepo. Deng bulagsak. Makanyan mo naman king barangay, deng mangulo, deng sirama tulit, nepo. King parokya, reng maindredos, nepo. King gobyerno, deng korap, o akakitala po, reng mapagsamantala. Agyang nuka rin ating dikot, nepo. At agpangking Ginoong Jesus, makanya niya ing kayarianing Diyos. At tulang pareho ding trigo at ing dikot. At tulang pareho ding mayap at ding marok. At palagay ko naman po, mas dakala palak ding mayap kesa kareng dikot. Mas dakal kayo. King pamilya ng kahit meto nga duha. King barangay di taklamo. At maralas ding mayap, ding matino, ding masalese, ilang manupaya, karing dikot. Karing sirama tulid, karing bulagsa, ilang manintindi, pagpasensya nila, at ningkay pangati, bakit mo nepo? Bakit? At ita mong dakal, ing sukat, manupaya, at manintindi, karela. Simpli ako yung pakibat, kasi uling kulang la. Kasi uling ela matino. Epo. Nung patulan mula, nga rin matua, maglupa kang siramu naman. Maganya niya naman yung Gino. Nung putputan niyo nga na, tuki pati ing trigo. Nung patulan mula, rin pasaway, milako katino, nga nawari ng Gino. Maputput mo naman, ing kekang kayapan. Anya maralas, ing pamanupaya, yang gagawan tamo. Ing pamanintindi, sa suglungan tala. Ing pengari, agyang, nuya pa kapasaway, ing anak na, eneya tabili, eneya sakwil. Nepo. Nya, ipanalangin tamo po, isundo tamo yung pamanupaya. Yung pamanintindi, karing pasaway, karing magkamali, karing papalpak. Kanita, e masambuting kayapan. At yung karing kikatang pilubluban, yung lalong dakal. At kanita manibabo, ing kaburiyanan ng apong Gino, yung kayapan. At kanita mamunga muna mang dakal pa. Dakalaganak ka, dakalalugod, at pamisasan metong. E tamo papaburen masambut ing tenam ng kayapan ning apong Gino. King mumu ng pamamasa, king libro ning kabiasnan nga na, mayuyupaya yo ing Gino. Ing upaya na mayayakit king pamanupaya na at king ganakana king tao, banting upayang ari na ning pag-asa. Kapanayan, ban magbayuya puso, magbayuya pie. Anya po tang panupaya tala ring pasaway, ring dikot. Po tang pakit yung dyan tala, lalo na po tang darapta ng tala pang mayap, susuglungan ng karelang kakulangan o patawaran ng karelang kamalian, papakit tamo ing mas mayupayaya. Ing mayap. Nipo. Mas masikanan niya ing gusto. Mas manibabo ing masalese. Papakit tamo ing upaya ning grasya ning apong Gino. With the hope na bahalang aldo magbayula. Ni mas masla kaisipan at mitauhan la. Ilaman bahalang aldo akilala ra ing kaya pana ni nga pong Gino. Ngara po rin aliwa, masamang damo, matagal, mamatay. Masamang damo, patagal, mamatay. Rin nga aliwa sa sariyan din po ba ang kumabalabi, masamang damo la. Again, bakit mo na po? At masamang damo, matagal, mamatay. Dirinan lang dakala panahon ban makapagbayo la. tininan ng dakala panahon, ban medinal ng chance, sa lese. Sana ilaman, balang aldo, yun ang maging dikot, yun ay maging mayap nung tanaman, amamunga. Sabi ko po nandin, alang perpekto, kaya katam, candidates tamungan, maging dikot. Uling atin tamungan kasing kainan at kakulangan, magkamali tamungan. Alang taong purong mayap, atin tamungan samot. And let us not easily judge others. Uli mong dikutya. Uli mong pasawaya. Ikaw manus ka, uling ka mo naman, posibli kang maging dikot. Ikaw manus ka, potay ka man, maputput ka. Instead, be tolerant. Maging mapanupaya. Maging mapibabata. Be understanding. Kusintirul. Ingapong Gino, inglawe na kaya katamo, tutubo. Nepo. Tutubo. Magbayo. O inimpunto da rin ng adwang malating talimhaga ng Gino. The parable of the mustard seed. Ang papaitang parable of the yeast. Nepo. We are all capable of growing. We are all capable of learning. Nga pong ginumakanya ng lawe na kikatam, tutubo, magbayo, at nyapin asneng kapibabata kikatamungan. Nyapin panayan ng pagkalub kikatamu in kayang kapatawaran. Maralas pagpasensyan na katamu. Maragulya kasi pag-asa kay katamungan. Uling nasana, imamunga tamong dakal, akayapan, ban manibabo at magari, ing kayariyana, kay kabana, ning bietam. Amen. Talagata. Sasalpantaya ko, ing Diyos, ikpanglubos may paya. Pinalangking banwat yato. At ng Jesu Kristo ang anak ng buktong aginuta mo. Pingaglig ng paya ning banal espiritu. Ibait ang Nuna Mariang Birhen. Pinasalag ng upayang Poncio Pilato. Ipakuking krus mete at mikutkot. Tinipaya ka rin mete. Ingatungal do sinubli ang mebi. Pepaita siya banwa makaluklok. Wananing Diyos ikpang lubos may paya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabie apon mega mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banal Kapulungan Katolika, King Pamisamak Ding Banal, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasupirang Mering Mete, at King Bie Alanganggo. Amen. Maralas tang panyubukan ing mua ning Diyos dapat mabagal niyang imwa, at malaguang mamatawad. Paduanta kaya misan pa, itubod niyang kayang espiritu ning pamamatawad at pamakipagkasundo karing sablang tao. Matamong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Paraking Santa Iglesia, laluya sanang maging talayatad ning pamikasundo at kapayapan king yato, ipanalangin ta king Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Para karing pamuntok karing sablang balitang, bitbitan do sanang mitmong kapibabatan at tiyaga, ring kasakitan ning kiyakatang panahon, at manatili ring panimunan ing balayaning Diyos, king migit pang pamagtagulaling, kapanupayan at kasalpantayanan, ipanalangin ta king Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Para karing mga siyas na pusong palpikasalo, makombertila sa aking Diyos kabang atin pang panahon, uling king aldoning pupul binanang matauli, Ipanalangin ta, aking Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Para kikatang at tsuketi, alikas ta sana king dapat, ing paniwalan, ayat tsukaring puso tamo, ing maragul ng kapagnasan ning lugod, para karing sablang tao, nanuman ing karelang lahi, relihiyon, o kabilyan king die. Ipanalangin ta, aking Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
0: Hakakit mo o Ginoo ang gaking kabubusalan ding kekeng puso, balo mo nung nuna ang ti lalabanan ning kekaming ketasan, paginakit at kailan kapanupayan, ing pamangailangan ming mamatawad. Itubod me kekami ing kekang espiritu ning lugod, pan makapamatawad keng makabuklat at pilubluban, at apasulungan ming tune kapayapan Kristiyano. Tinganadwan mi, King kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen.

0: Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, patanggap para paning Dios, sikpang lubos may paya.
1: Tanggapanin sa aning Ginoo iting daon, karing gamat mo, king kapuri ang puwani kaligaya, king lagyuna, king kasaplalata mo, at ng mabilong ng banal, akapulungan.
0: O Dios, sa ikpami, kebabanalan mula rin niyayaliwang ay, ning matuwang tipan, king kapamilataning metong agana pa sakripisyo ng Kristong anak mo, tanggapan me sana iting sakripisyo iyang pangdakeka, ring talasuyo mo, at pabanalan me, antimono makanano meng tinggap ingay ng abel, ban ing daraw na ning si kakatao, king ikaligaya ning kadiyosan, magsilbing makakabos karing sablang tao, itinganadwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Ing Ginoo mantabe ake kayo.
1: At keka antimurin.
0: Yat na yoring puso yu.
1: Pakayat na no, king Ginoo.
0: Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tam.
1: Iti karapat dapat ampon matulid.
0: Tunay pin karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabos, ing puriyan ampon pasalamatan da ka, kapilan man at nukarin man o Ginoo, banalaig pa, Diyos sa malugod at maganaka, keka kami mabibie, kikimot at manatili, at king pamibie-bie mi keti pakingyato, emu ing lugod mo yung tatakman mi aldoldo, nunengeni pa, miririnan kami na manwaga, tungkol king bie alanangga, ngayon nga tunalake kami ring peka mumunang bunga na ning Espiritu ape pasubling mebie kang Yesus. Panaligan mi, king misteryo ning pangakabus maging ke kami yang alang kayangganan. Ulinita, pasalamatan da ka at kamber da ring anghel papasyag mi ing parangal keka ngamingan pupuri.

Ikapining banal o ikpa, ika ing sibul ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi itugtugme ing espiritu mo, antimo ing titipang ambun kreting ayin mi, at babanalan ala, para ke kami gawa na lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinawan ng biyena king pamailas at kamatayan na, kinuwanin tinape, pepasalamatan ang katpinuri, piraso na yung tinape at dinwang niti ka rin disipulo na at ngana, kwanan niti kayungan at mangan kay kwaniti, uling itiya ing katawan ko, amidaon para ke kayo.

Makanyan mo naman kay bat naningapunan kinuwane ing kalis pasibayo pe pasalamata nak at pinuri dinwang ni ti kaning disipulo na at ngana kunan ni ti kayungan at minum kay kaniti lingiti ing kalis ning daya ko ing daya ning bayo at alanganggang tipan ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao ban kanita mi patawaran na rin kasalanan daptan ni ti king pamigaga na kayo kanako.

Inyangining gaganakan mi o mapamakalulungig pa in kamatayan ating pangasubli ng mebye daraon mi yakeka iting tinapin ning bie ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka in pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Kanakan me o ikpa, ing banalakapulungan mo ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugut, kambe ng leyo ikalabing apating papami, i Florentino ing arsobispumi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal akapulungan mo. Kanakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mo la ding sablang mayangon na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biye lananga, ban kambenin wala Virgen Maria in duning Diyos, kamben ang San Jose ing esposo na, kambering wan mong apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal na mi biye-biye ka lugod-lugod keka, king kekabanding panahon, apurian at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kambenam pon kaya, kagumning banalaspiritu, sablang parangalan pon ligaya keka o Diyosik panglubos maipaya, manggaman king alanangga,

Ikabos mo kami king sablang maroko ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kaming ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mitong ligaya ning talapangabos mi, Hesukristo.

0: Huwag pa ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banala kapulungan mo, layon meng pamayapan at pisan metungan agpang king kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alananga.
1: Amen.
0: Payapaning ginuman tabi sa kapilan man kekayungan.
1: At keka antemorin.
0: Yang pang tayo pang waganing kapayapan king balang metong. Kapayapan po kekayungan.

0: 4 y media ning katpanapon ing katamong novena kay batu kipuing banalamisa itang alas 5 y media ning katpanapon king July 25 2026 aldo Sabado pagmasusyan tayo po ing solemnidad ng Santiago apostol ning ginuta mong Jesucristo ing patulunan na po ning Balen Betis ibat po king Betis Fiesta Committee 2026 aalok dala po kay katamo ring raffle tickets ang mamalagang 100 pesos. Dete po para laking aktibidades ang pon proyekto para king daratang akafiestan. Para karing bisa pong sumaup o mamie personal of donation at chula po ring mapila ng miyembro na po ng Betis Fiesta Committee kaya katamo pong arap ng pisamban. Ing partial draw po maganap yaking October 25, 2026. First prize, 50,000 pesos. Second prize, 20,000 pesos. Third prize, 10,000 pesos. Antimurin at intamo pong apulong consolation prize na mamalagang 2,000 pesos. Inkya katamo pong grand draw, maganap ya po king January 10, 2027. Ing first prize po, 200,000 pesos. Second prize, 100,000 pesos. Third prize, 50,000 pesos. At inya rin pong apulong consolation prizes, ang mamalagang 5,000 pesos. Iba't po king kakatamong opisino, karin pong pabinyag king daratang akafiestan itang July 25, malyarita na pong palista king kakatamong pong opisino. Antimurin, at intamo pong mass wedding king daratang October 6, 2026 itang Aldo Martis para karing epakinasal ang pombisa pangkasal malyari tamo pong makipag-ugnayan king kaya katamo pong opisina. At antimurin po, din kaya katamo pong oras na rin kaya katamo pong banalamisa king kafiestan itang July 25, itang alas 4 ng abak, alas 6 ng abak, alas 8 ng abak, alas 10 ng abak, alas 12 y media na po ng katpanapon, alas 4 ng katpanapon, at itapong alas 5 y media ng katpanapon, panimunan ne po ng kakatamo pong arsobispo, iamong dong po. Dakal pong salamat.
1: Alakata po. Ang Ginoo man tabi kay kayo.
2: At kay ka antemore.
1: Kondisyonan ako ng Diyos sa may payang ito. Igpa, ating anak, ating banal espiritu.
2: Amen.
1: Misa mi daw ne umeko king kapayapan.
2: Salamat king Diyos.
1: Salin ako pong tiket.

0: Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
0: Pabili! Pabili po!
2: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
3: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: This is Philip and you're listening to GV99.1, your good vibes.
11: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: It's Mel-